Ele. Port Hingil hagen sa Highland agus Reel. On Highlanders ní bucle glen sa dar cianavainach glen an ciad cianach glen dín ele Port Fatwarder. Dúl amann a bine bui in sa na yeg agus ciach na sa le siog na beodhere. Chana da haint mar dort Tom Delaney.